Yeshua nimeoshi, Yesu ni Mungu, usinyame tu ni Mungu, unyame hodi Mungu, sayo.

0: Okay, Yanko Nyame Asemu. John chapter number 3, reading from 14 to 16. Na yenhwe nyame asam kakra ewo ho. Na yaba yechi Numbers 21. Verse 4, and so at the ever from Ekakra. Numbers 21, verse 4, at the ever from Ekakra. Na yenshe nyamia sam kakra. Hotin pacho, wa wuti meno, shro, aye scripture yi, etuho. Unyabra na wakenkain. Unyabra na wankasa wakenkain. Inti mpacho, aso wu, mwankain na yankwe.
1: Mpacho, yakenkain, yuhani, iti miensa, enchichemu, edu, enayinu. Osi, na senia, mose ma, owono su, sare sunu. Sara na itrase, oma unipabano su. Na ubiera ojini jinu enya dankwa na senia unyakopon do wiase ni se ode ne ba owo no kro no man na ubiera ojini dinu anyra.
0: Okay,
1: na wenya dankwa. Amen.
0: Senia Moses ma owo no so e wosre no so sana etwese wo ma nipa ba no eso obiara obejine de no onyira na obenya eye da enkwa. Oh, what a word, what a word. Asadi Mose ma wawo no so wo sere no so no sara na twa se wo mani pa ba no so obiara obejine de no wenya da nkwa. Osede Onyankopon si to wiase ni se ode ne ba wo no kro no man na obiara obegye ne de no onyira na wenya da nkwa. Yes. Okay, yanko numbers chapter 21. Yankin came from four no at the ever form.
1: But so Yankin can numeri, iti adunu bako, nchichemu enayeno. Ose, na utufi ho, bipo humfa, meupo, kwansu se, ulkutra edom, asase hon konton kro ako. Na omano, ahumete wo pi, o kwano su. Na omano, kasetia, Onyankopon ne Mose se, eden ti na muyi yen fi mizum se, yeme wu osare so. Aduane bere ni ho. Ah, insunso eni ho. Na aduane hunu yi afunu yen. Ana Awurade soma awo a wahyehyɛ ba ɔmanu mu no bɛkeka ɔmanu. Na Israel mu nipa pii wuyi. Ena oma no ba Mose nchen beka se. Ya ye bwane se ya kase tia Awurade ene wo. Pa Awurade chaw na omeyi owo no infi yansu. Na Mose pa chaw ma oma no. Na Awurade kache Mose se. Ye wo a oshishi na fano san Franka duaso na obiara obeka no se uhu a obenyankwa na Mose ye kobre wono na ode no sen Franka duano so na se owoka ubi na ohwe kobre wono a na wanyankwa. Amen.
0: Amen. Se obi wo wodo ebika no na ohwe kobre wo wona na wenya enkwa ebusuafo aya na nipa eye bruni aye edu bebe na sanyame wenhu ye mogba sofo beku ye nyina na nze ye nsio kakre kora ba ye yenhwe nyoma esi wa Ghana yenhwe nyoma esi ama nipa kora bi fi mu onyame ne man wo aye Egypt makwa akwa tena o man mu for 400 years 30 years kora be ka ho ena ne mo buru hunu ne mo amusu ena ma bobo ne ma titi amu femu nti ode aye mo shishie eba be yi mo mo bei ona mosi so aba be yi mo o mama aduane o mama nsio ewo kwan so manom bi ono a provide aduane e mama anso so matumi edibi afidi o man idu baby a na ensu kom kakra e de won e kom kakra de won wa o man yi etiko apai afidi anyame na obefa wo mo no so nyame ye ndidi watam na adai Moses ye ndidi watam na adai ama ene se akwala di penyi atam kora onwene ho onwene ho se o di penyi atam onona owo no odi na tam onwene ho ne maami odi ne maami atam onwene ho odi ne papa atam onwene ho penyi na bi oda na no kura no odi na tam onwene ho eno ka ho nene yaria yare dom ato atese ewuwo ato atese ewo wiase motiwa na mo dia mo bedi eden ma mo ohawo amu fem amani amu fem so nyame ho mo mabo aba be yi mo e de mo fi eye sa ohawo yi mo ode mo kwa asase papa so sukom kakra ani eduane kom kakra nti oman yi se ye ndi watama na adai na Bible se onyame soma wowo awoma no wo bro e mo mo be kika won e ma dodo na wui we chere se oya ade na nye na woni ba ho so a etwa se otum sesa uno kunoti uno yereti na wo ya ade na enya ma woni mra wo ho so na sesa jomfum so otum sa mayamfum so mayamfum so nti fa me boni nyina acha me chane ebeya obetumi atena somdwe mu chane ebeya enyo me betumi akoyi amawo eti babo se onyame soma wo wo mo mba keka oman no ama mu wui bibre wui na omo de dwanto akọ dwane to a Moses Moses yesrew obi ene wo betumi nyame akọ no di nkunim da yan papa no no ona boy yen ona provide ma yen ona ye bibi ama yen ti entumi ne nko ye ye dan ya yan papa no no yesrew panicho non fa yan fomu so anche yen na wawa wa mo ababa kekaye yi onyi sa wo yin free yen so ɔbaatan ɔwa yɛ mehyehyeɛ ɔbaatan ɔdɔ ne mma ɔbaatan a ɔdwene ne mma ho ɔsɛ Moses wa aka amate ɛneɛ yɛ kɔɔbere wɔwɔ na fa ne sɛ ndua so na obi biara a wɔwɔ ne bi bɛka ne biara no sɛ ɔpagya n'ani na ɔhwɛ wɔwɔ no a oo na ɔgyeɛ ayɛ ne dea nti onyame maa Moses yɛ ɔyi ɛma afei ebi ka obiara na afei wɔanya ɔgyeɛ ɛnti John a ɔne Yesu nanteeɛ na ɔdɔ Yesu na Yesu nso dɔ no ɔrekasa no ɔsesɛneɛ Moses maa wɔwɔ no so wɔ serɛ no so na obiara wɔwɔ ne bi bɛka ne biara no yei sɛ ɔpagya n'ani a na ɔde hwɛ kɔɔbere wɔwɔ no a na ne ho atɔ no no ɛnɛ ɔbɛma bi a yɛsomaa no ba asase so ɛsan yɛbɔne ɛsan yɛ mumuyɔ ɛsan sɛ yɛntumi ɛnhyɛ yɛn ho so na atɛmdidi ahodoɔ ɛnuamabɔne ɛne bɔne ahodoɔ yɛyɛ nti papa yi aba so ɔba abɛsoa yɛn bɔne ɛti ɔno na yɛapagya ne nsa nhwɛ yi saa apagya w'ani kyerɛ asɛ nnua yi a wokyerɛ Calvary bepɔ yi a ɔno na ɔsɛn hɔ no de hia ne sɛ de ma w'ani so ma w'ani so ma w'ani so na bɛhwɛ no wɔma w'ani so hwɛ no nko ara de a sɛ woawu mpo a sɛ woyare mpo a sɛ ɔhaw ne da wo so mpo a sɛ amanneɛ ne da wo so mpo a atetee bia wofa mu sɛ wopagya w'ani a wode hwɛ yesu a wode hwɛ yesu a wobɛnya wo nkwa wobɛnya ɔgyeɛ ɔgyeɛ bɛyɛ wo dea fa ahodeɛ bɛyɛ wo dea ɛnɛ yɛpagya yesu yi akyerɛ wo bebia wo bia yɛpagya yesu akyerɛ wo me nuabaa ɛna no ɔpɛ yi maame fa wo ba no brɛ yesu hɔ fa wo ba no brɛ yesu hɔ pagya wo ba no pagya wo ba no pagya wo ba no pagya wo ba no pagya wo ba no ebi a mfomsoɔ bi ebi a bɔne bi nti ebi a mfomsoɔ yɛ nananom bɔne bi nti ɛna ama saa haw yaba yesu na sɛn hɔ no yesu de yɛde n'abrɛ wo no sɛ wobɛgye no di saa wode ho nyinaa bɛma no a saa wode ho nyinaa bɛma yesu a wode ho bɛma yesu a anɔpɛ yi ɔgyeɛ ɛyɛ wo dea fa ahodeɛ yɛ wo dea ɛnɛ wo a woyare a woda hɔ ɛnɛ pagya w'ani hwɛ yesu wopagya w'ani hwɛ yesu ha ye yesu bɛma ɔgyeɛ no fa ahodeɛ ayɛ wo dea ayɛ wo dea ayɛ wo dea ayɛ wo dea ɔno na ɔfa yɛ yareɛ wɔ ne honam mu kɔdua no so
2: Jesus yes, name. Lord.
0: Peter said, "Ofa ye yariye wo ne honam kodua no so. Si e woman de bone ye atenase amatre ne. De chiru krom man champion ne mo, ena ne menya yaresa. Ose na yaresa ye ne medua ne, ena no peso be peje woni achire gurade ha. Sa de oba ne baba Yesu nchaya, ana peso wode ne baba, wode ne baba. Obe peja wo ba na chire gurade ha, ene be bia de bia onyame, ede ne nsa, ede ne beka. Sofo." Mufa bi nka na quotations no do mpa bo no so ma bobo na ya ye yi
2: so wo de ma ni so a kire urade a enkwaje ebe ye wo de a ko bible say wo no mo de ho to urade so no ade nyina di bo ne wi omu ye ebran say hwe urade a kire kwan me ka say da yare mpa bi so dedenden ani da so nyina sa so be fre urade a urade enkwaje ebe ye wo de a bible say ebra mose de wo ne sen ho obi bi be ma na ni so a hwe sa bobo wo no de a wo na ka ni biara no ho beto no ho be ne den me declare say na yesu wo wawu yi no ni so re mu no so be pege wani akyere urade a sister aware na hia wo no ejuma na hia wo no akwanto na hia wo no me se ayere se na hia wo no onyankopon de bedom awo na hia wo no onyame de bedom awadenye na mu onyinse na ase me se ne so be mo liso akyere urade a onyame be wo mopo ebrene se ohwe urade akyere kwan ebrene se ohwe urade die ebrene se odu wure se onyankopon mu na enkwaje eya wo dia because the life won na mo hwe urade nyina enkwaje yo mo dia na bible say nipa bonie phobia omo boy ni yesu asenue mu e was that a brain mu na bro page na ni che yesu no me se urade nya urade masa papa ni nyankwaje dia se bre we so be nya dwen sachura na we yin wafi sa boni ni mu o be nya dwen sachura ne ba di ti bia bia wo mu enye urade asene nye urade akwan so no so be dane we chi a che sa boni no ni sanfum so na onyame be ma enkwaje aye wo dia be kwade ma te urade asene se wo de Yesu benya adwen satura odin se odu re ba be sene mu odin so be no ho e wo boni a waye mu na se wo no hu a oyo no kware fo se ode wo boni be chew na nkwaje ni fa hudi abeye wo dia enti ne anope wetie urade asem na wanya adwen satura onyame so ye krado se obegye afri mfumu so nyina mu na ode mfumu so nyina de a chew ma nkwaje ogie ani fa hudi abeye wo dia ebreni ni se ne odan wechi echre riase na dan woni mu chere urade peje wani echre urade asenua no so na nkwaje ni fa hudi emra ofidrua emra wadjuma mu ho ejuma na nkwaje no ade na ye ntono mesuso be peje wani achre urade a urade be hye wani mu nya akwantu sem na ye diamao abisade biara eda wani so this year a entume mamu no urade ye krado se so be peje wani achre no urade a ode sa nganimu nya mu ade be hye ama bosha washa wono bosha nyina abam ade ama ho
0: bosha nyina bemo ade ama ho oh
1: yo papa that's it so ohwe nyame asema ye kenkan ye a echese as a christofo no ze yesua ade bi efri mu ye a christofo epe complaining instead of say ye be focus on nye nyame asem ekan rada no na o complaini uhwe nyame ma o maduane mo bibia die be just a little time bi nsuo keke no no e ma o mo complaini nyama bebre e na no pay mi se won kran se se sa suba ni kura wa wo be jai mo ato ho e se se uhwe nyama izua fo ye ye a edu ba bi no o ma san admite se o ma yabone kwa ready enim de na no pay yes se won kran e ka sese e ya de a ube jai anwinwi na wonwinwi o ababo mu no ye mfa no kristo ni kura ton ade ye se bia ene ye meto ya mi se ne ne kura de de market be ne ya bai ene ne kura de meto ne urade ne ne de urade wan e ya nwinwi a nyame empe na bible so mo otu sa na mo no e bi ne nyame ma owo e be keka awo mi de na no pay se urade e ma so bi bia onam sa kwa no ama boni bi aba wa kwa mu no se ne izuafo tu anamo na omo admiti omo mistakes na omo sa ba urade be pa urade chon se urade e de ama so urade hu mo bo no mfa nche o na tu anamo foforo na ade bia wo nam mu bia ene anopai no urade a ye boni din na wo ye nyame ase ye boni din anema sisi no se nyame ne oma wa brabo mu na adwuma bia atoche o enam anwini bia wutuye enam aware na wote ase anwini bia wunwini wo mu no se urade ma wo se urade ankasa embra mu amount sikasam na ibasa enema nkoyi beti so be pege wani dia hwe urade kristo a bible say usual fo bia wo beka no be pege na ni dia hwe owo no urade ma ne hoto no te na no paye so be pege wani hwe urade no be focus na urade nko ade ho ato urade so nko ade a se usual fo ni trust urade mu se so wona come na se me hwe owo kobri wono nko ame ho beto me na so omo yesa ma ni sie dia ene na ena no paye ye kanfo kristo amount se so wo be jai wakuma nyina wo be bubu wakuma no do hunna to urade so na mo adwene wa hu se onukuto ne wababo no farebai onukuto na betimi abo ama babo na timi asi yakoyie nko ade a ene na anope ye kanfo kristo de mawo wo biera wo nam sa kwan be ye kanfo kristo ma se so wo be den we cheche wiase so be pege wani dia hwe urade a urade so be pa mo bi na babo no be sesano na babo ne be ye de na babo be sa kure ni mo bi wo se na business no koso pa na so esa se wo twen ho fre urade ho no e ma urade so twen ho fre ho the Bible said, Emra, no more call Ren Kikani and Fatacher Ran, Radi Chenon, Radimo Wobeke Kaum, then they may bomb pious say Radimau said, business not of former day, and Subepejo and Yashe Radia, a Radi not of former day, and Subepejo and Yashe Radia, a Radian Casabe Bum, the Radibama and Quajas Sonko Cassia, a Radimaus, Sanya Radido Yasini, so Wakuma Nabedo Radian Quadia, or no sobedo, no Babamba Babonasa Yibium, the Radia Samawa Bravo.
0: Yada Urade Nyame ase ema wabrabo Adom 106.3 FM Ebusiam Paibo Ejadim Ejawum ene enano pe u ATA Yankin kain Yohane Woma edikain itra ye mienu inchichemu baakon ebesi ni mienu no na yaba 1 John chapter 5 verse 10 to 12 enso so yadi enonso akahon First John chapter 2, verse 1 and 2.
1: But you can kind of 1 John chapter 2, verse 1 and 2.
0: Mm.
1: Or say, Mema Nkuma.
0: Mema Nkuma.
1: Me chwe yi ma bremo.
0: Ye chwe we ya bremo.
1: Na ma nye bwane.
0: Na ma nye bwane.
1: Na se obi ye obi bwane ya.
0: Na se empo se obi ye obi bwane ya.
1: Ye wo chijina fobi.
0: Ye wo chijina fobi.
1: Eja no nchen.
0: Ewo nyanko ponchen.
1: Oni otini ni Yesu Kristo.
0: Onone otini ni Yesu Kristo.
1: Na ono ni yen bwane hon mpata.
0: Ono eni ye bwane hon mpata.
1: Na enye yen di hon
0: kwa. Enye ye di yen kwa.
1: Nemo mwia sinyi
0: na. Nemo mwia sinyi na diye. Enso soka hon. Yesu ni ye bwane hon mpata. Mechwe we ya mbira muna maanya bwane. Mechwe we ya mbira muna maanya bwane. Nempo sa mumu bi ya bwane ya. Ya wochi jina fuo Yesu wa. Ono eno jine mwuma yen. Ono ni ya mbwani yon mpata. Ono na bipa ya mbwani yin yina fri ya hon. Tise uje uradidia. Mbwani biya wa ye biya ano. Bible se onkai biyo. Ano pei. Minimu mbwani ya wa ye. Ebi ya wedi ye wu. Ebi ya wetu ubi kura wetu bebi ye gu. Wase ubi ya wari ye. Udi ubi nam. Samre mi kasei, wote bola so udidi. Yinyi na, ya mfumusuwa ya bwani jai. Nafa hume uradi, na ade hume uradi ya. Uradi ya, odi bwani cheno. Bwani bia waye bia, odi bechew. Na, wonsu wajo, ama no, aye yi. Yansa nshe, 1 John chapter 5 fone. Five, 10 to 12.
1: But you can Yohane iti Yohane humane iti ba kwa nchiche mo.
0: First John. Yohane kan ye na no.
1: First John chapter 5 verse 10 no. Ose niya oji unyanko pombani dino.
0: Wadansiye.
1: Wadansiye. Nankasa ni mo.
0: Mm.
1: Nia onye Onyankopon eni no ama wadan atrofo
0: okay.
1: If he say wanye adanse a Onyankopon adi no adi ne ba
0: no
1: ano ani na eyi ne adanse
0: we ne adanse no
1: se Onyankopon ama
0: Onyankopon ama yedan kwa
1: na enkwa yi wo ne ba no mu
0: na dan kwa wo ne ba Yesu mu
1: Nia owo oba no wo enkwa.
0: Dio ji Yesu Kristo di ne wo enkwa.
1: Nia oni Onyankopon ba no.
0: Enti se wan ji Yesu Kristo ni a
1: oni enkwa.
0: Oni enkwa. Me ni aba wan ji Yesu oni a oni enkwa. Apart from Jesus. Sa wan ji Yesu oni a enkwa bi ni wo mu. O kwa ji obi fufuru bi edia unyankwa o. O kwa ji nsuo di, o ji buo di, o ji nipe di, o ji bibi edi. Unyankwa da. Nemo msa obe ji Yesu Kristo edia. Sa ode honye na bema Yesu wa. Ube nyada ankwa.
1: Amen.
0: Mame, ube nya dankwa.
1: Amen.
0: Ya mfumu suwa, ya nana na mfumu suwa, ni ya papa na mfumu suwa binti. Ama sunsumu wa wabi ya kekaye. Wa wabi ya kekaye. Wa wabi ya kekaye anwari ye. Wa wabi ya kekaye njuma. Wa wabi di, di yari ya breye. Akekaye ndi yari ya breye. Wa wobi akeka kaye. Sana pei. Ana pei. Obeji Yesu edia. Ube nya adansi wo mu.
1: Amen.
0: sa obaji Yesu Kristo dia
1: amen
0: obenya adanse wo mu
1: amen
0: meni aba ma sa obaji Yesu Kristo dia ene adanse bi ebe wo mu
1: amen
0: John chapter 1 John 1 Ebe wura mpa ebo mu sesia John chapter 1 40 to 46
1: John chapter 1 verse 40 at the Econ Sna Andrews Andrew, Simon Petro, nini nua, ye benu, no au otin se, Yohane rekasa no, udi inechi numu biyako. Ono na uhu nankasa ni nua Simon kan.
0: Ono na uhu ni nua Simon kane.
1: Na ose no se.
0: Eno kache ni se.
1: Yehu mizeya.
0: Yehu Yesu.
1: Ah, one nchase ni Kristo no.
0: Yehu Kristo no.
1: Na ode, no ba Yesu nchen.
0: Eno ode no ba Yesu nchen.
1: Na Yesu hu no no.
0: Na Yesu hu no no.
1: Oka se.
0: Oka chere ni se.
1: Woni Simon.
0: Woni Simon.
1: Yohane ba.
0: Yohane ba.
1: Obefro Kefa.
0: Obefro Kefa.
1: An enchrasie ni Petro.
0: An enchrasie ni Petro.
1: Na ade chee no.
0: Ade chee no.
1: Yesu pese ofi hokko Galilea.
0: Yesu pese ofi hokko Galilea.
1: Na hu Philip.
0: Na hu Philip.
1: Na Yesu se no se.
0: E na oka chere ni se.
1: Dimachi.
0: Dimachi.
1: Nso Philip fi Bethsaida.
0: Philip fi Bethsaida.
1: Na Andrew ni Petro Krum.
0: Andrew ni Petro Krum.
1: Philip hu Nathaniel.
0: Na Philip hu Nathaniel.
1: Na ose no se.
0: Ena oka chere ni se.
1: Ni Amosi wo mra nu mu no.
0: De Amosi wo mra ni mu no.
1: Ene adifo no.
0: Ene adifo no etro ne ho asam no.
1: Yehu no.
0: Yehu no.
1: Yesu. Yesu Joseph ba a ofi Nazareth.
0: Yesu a. Oye Joseph ba ofi Nazareth. Yehu no.
1: Na na Nathaniel se ne se.
0: Na Nathaniel ka se.
1: So bibi pabi beti
0: so bibi papa bibi beti mi fi Nazareth ta
1: Philip se no se
0: ana okachire ni se
1: bra behwe
0: bra na behwe ana pay we are here to introduce
1: amen
0: oni pebi a oya ajenkwa
1: amen
0: ye introduce na chire wo
1: amen
0: won so ni hwe o man nchen nti ama woni adanse ye won nam akonfo odi nsifo ne malamfo ho akonfo ne edinsifo na nam wonso nanso saudi oba no wodi wukuno no wodi de oyare no wodi de owa de sua no de o problem no saudi ne ba gurade wa wodi ne be urade a bible se john any andrew omo na na omo ye john esuani ne suanfo omo hu yesu no Bible so mu jani chiridi ebe di Yesu echi. Na Andrew ensu ni nua ene Peter. Na Bible se ohu Peter no oka kire ne se Mazaya na ye ka ne ho asam no ye ho no.
1: Ye ho no.
0: Ano pei bra na be hwe no bra bra bra bra. Bra na be so ne hwe. Enti odi ni nua no ba Yesu nchen. Adi ni nua no ba Yesu nchen. Yesu ho no no so wo ye ba fro kefa, wo ye odi kefa asiche ni Peter. Ade chi no Bible se opie ye ko. No ko ho Philip, eno ka che n se, di mechi. Na Philip di na chi. Na Philip nso wa adamfo bia. Ye fe ni Nathaniel. Eno koko ho no ka che se, ei abrantie, hwe. Dia Mose muka ne ho asama edifo no twa ne ho asam ene de menso so ene menso me huno bra na behwe bra na behwe why na we huno wo huno yesu ne unim no yesu ne udi na chi bebre kwa sori na yesu so unim yesu even asofo bebre kura preach fa ne ho na so unim yesu Onum Yesu a onum nsansa na obe preachio. Onum Yesu a onum wi answer we preachy. Wonum Yesua, wonum Yesua, wonu obi nkonkoda. Wa bra wonya ne ho ade. Sa wonum Yesua, onkoya aza. Wonum Yesua de ni Bible mu ne yamfa nhyem. Devanhyem. Esan se yenim Yesu. Anopai ye de wa ha se ye ka akyerɛ wo se de mose mo de edifo no ka ne ho asam twɔ ne ho nsam bebre no ene ye nsu ye hu no ene ye tie ye hu Yesu bra be di nechi abrantie jade wo ye bia be di Awurade echi be di Awurade echi be di Awurade echi be di Awurade echi be di Awurade echi so be di Awurade echi a de tie bia wo be nya adanse e
1: amen
0: ewo wo mo wo be nya adanse e ewo mo ye be bɔ mpa ye ya baba mpaye na ye biye line nsoso e de amawo na wonso de wode aka ho wode wode aka ho anopai faoba no faoma ameno uma ameno da ho no ukuru na da ho no oye na da ho no pegya wani fa kire urade bunkotodwe na ka kire urade se urade mikuni ene oyari o ona da ho yi mesrawo Honhom wo obi abeka no. Honhom wo obi abeka ne na to fom. Ade me beya to fom, ade me yira to fom. Ade me mikuna to fom. Awurade me sra wo. Me sra wo peja. Awurade me sra wo, me sra wo. Awurade me sra wo. Ji mi kunin. Jeno, jeno mame. Awurade jeno mame. Awurade jeno mame. Awurade jeno mame. Awurade jeno mame. Awurade jeno mame. Awurade jeno mame. Awurade jeno mame. Awurade jeno mame. Yes, sir. You are born in China, man, to man, to man. I'm going to go to the hospital.
3: Jesus Christ,

0: Eti se ka so bi anya broki hata se je se
1: ye
0: di ashene ni
1: ama
0: oba na di ashene ni ana be ma
1: ye vice versa
0: na be ma ti anya broki hata aje ye

0: so na bibi omugina na hwa na omugina ah ensemo mo kanu enye de bebura chechefo a ndie ade besi bia no enye obi na kumen
1: eti kin ali ana ono eye pani a oda pretoria association no ano nat chechefo thomas musa so de bia toso akire mu se nhyemudi a one money fair is a salaries commission call nano adan de firi mu bai na na enhyeda entwa yie papa eti no mu gina so aka kire mpeni fo se so man tro mu nka dia ene bia de be firi mu aban mu bia ti so na enyo bi ne kuma twibo si akona na pene wie gu no de ti eje akirema na we e firi benkusi ho benkusi se patricia onyina ene wa woda asokore mampo municipal ena wo wo se yen wo show happy happy birthday infama no benkusi ene di we ba na unim yenu aba ya santoa elizabeth ohreye ino asani mezeze ubri ni nase mechia mpa judith zumeti ensusu utie mante kenneth sheye steven ufori ensusu sheye dendendin adriana ba bright ewo amsterdam rice boss onusu utie ebeneza kwonti selina chumesiwa kuko krachi obuasi onusu utie pa ena ahmed ibrahim ni amanfo na baso dendende mi sebra apofoje ban facebook wo no na obiti ma hwetie kase bo no obiri yan kwani mu a
2: yakoy ani mu a make say america wani iran mana sa dia teso dendende ni nyina se obi aso onchere enti ye wo street bi fro ho muzu eno de se fam wo ye tuo free wi ase afa na nyina ne fam ho no sa middle east ho no ha ho ne number enam sa hwemunum eti esiponu so ane de ba yakotu awie ye ba ne abenane bi ne yenso akonya bi ato na ese sa kwan no ntwentwamu bi ba ntwentwamu bi ba ntokwa na koso nti obi nya kwan no de famu ne bi afamu aba ama ayiri ten enam so mena kwadwa man so a meka se famu bo agi bum e kosorosorosoro ama shankafo o ma yimu so ebo ne bi aka wo so wo so tiam na opani ye friend dankan amoa yaya ye to famu edigu a shemu de adwuma hodo ye ku a yate wano wana ye chile fopeni, ye friend Chamber of Petroleum Consumers, COPEC. Na wadi ya tubi ya sewa, besi rabani, sewa eno abase ye, nama ontrane toso. Wama madina mpe futuwe bintuwa, niye mpeka crown tomb. Na fei ya dibo chido mse diyebe ya, fema ubu wano yuko sura mai, amansel jasu wano. Niye diye yisika na udem, na yedi ya hadi ya nache se, ebu wano, eba famuwa. Na mponji sheyi beba ni susuye bebe jinano. Ashankafubi ya kasafa, onsese sediye, fema ubu wano epe jano. Ama nema no ai edin de ama wonu pa
3: patro na ya tumne de e be affect ye pa because si ai olodu na akwa o ba kro nya bi ma na wa se o patro no de akwa ko du dance ma last stop na wa san ba empty na patro si asan tum e te be ya ba ni sa taxi bi no de toto so one city no be ya o munyin firi so na patro ne mra for man ni yesu si akwa yesu nya bi e de bi ato bi bi ama ye ne ama di because se oba kona oba empty we say car is here you want say car is here ba ko kran ko e so ta se oba no dis kan ina to fu e na wo anga san wo ye adwuma na bibia ni wo e sa eno na ka ho na ya na accident si bebre no because oni ba no oba kona onya bia odi gidigidi sa o kon mu sa abu ho na afi ba ko nya accident na wa nya problem eni ti best rent se patrol ni de o mo hwe so maintain ni patrol no am na ba fo mama na yenzo so e kwa yenzo e ti manya bibi ka kra de abe hwe yire de ma
4: aha e drivers no too much e se obetumi aye adwuma since here 3.5 o kwa got there is 5 million adwuma wa ye na no endu sa aska nimpo enten ji se o de bi shishim
2: am pa ji so de bi shishim we ya shanka fo de bi ade o ka se che lotim so di meti che pa ansa no o ji shen atwi ni minimum no odio mtek tek odio mfoni bia na ashankafo yi asem yachi na opani dankana mo ase ade ba kwa wosa banda ni hwe eye womo a ya nkrankra bia janyame adom wono ma sihyan kese a de na ne fem wo refinery bi wo ha o ma mpani ma na ni enko ho pa na won hye wonom so wo ma sini mu se de be ya fem wo ye betima na ne haya na enko ba se ye kokwa tente akofa ba na amabo no kosoro se ye boa ma womo mo ye ne haya ya so mu mu se ya be ma boa na jina ne yesu anya fam wono bo mrim
5: bebosome ba akobosome mie no ntam nie refineries e wo oman ni mo no eye akase mie no sento ne temoyo refinery obete yesi omon saka crude ye chinchim mo jubilee crude ye debi e ko sento ye debi ko temoyo refinery meji dise eye anamontu a eboa but abain eni nko ho bebre nso so na nko ba ne se ye de ye crude na ko masa akeke na emo mo no benefit na o se o manfo ni nya no they didn't get it nti although a good step no